0: sen ti mi am shi ba nong tong di bang ti nyak zi ji in duk zi ba sen dong chi lir. Na yi zi sen tit pa mi zi ra ayang tit pa rong sen ji. Ko ma ti mi lam sa in duk er a zir a cha ayang er. I ba tak ji a jim da kar ki cha ki bong ka ti a ji a lir. Ang u ba a zir a ka ba yari. But ta ti in duk zi sen dong yang lo ba ji ti im a zir shi dak. Tung malang a ki na yi ang u ba sen nuk lang ga nung yi tukur tuku in duk er. Sen bak ka ta nga anang de tra. Iba ji tim asir shi tak sendong yang loba chi lir. Ang uba tak tali induk zi sendong yang loba misira pilimra. Iba ajanga senzi azizi asir iba tazong la latang zi mirangdang. Aibin tim masiba lamangi anir. Ya matiti, temulung asiba ji tapu asak akaba nung masi. Saka kachi aka yang ji temulung asiba aki angwar. Rongsen rizan kachi ba. Kari satoka kamzaka alizi asushi rongsen rizengar. Kari bo tangar akaba nakshipa aki rongsen busha rizengar. Tangar kari udasin mimba yung rizengar. Ano kari bo kunang nungsang aki na asigama mizimakamma pilamba yung rongsen bandana rizengar. Nisungi mapanganong tang puksung dang pilam. Sagatane putunong nisungi tarupa putunong puksung asushi pilama rizengar. Iba rongsen rizeng makara taruzi anukutam asushi tabilamzi akar. Islam yimsi janja zibagaji usi zisit asir rongsen ajanga yimli tamarindam lau dakzir. Greek asir Persian yimlitam lau baji zengram matinba usi zisit asir rongsen yongda ashir. Christian yimsi nunga sen minbaji tamanin ajaktira da ashir. Miyumjir aji asongzi asi sensakzi niklada sen tenzakzi asi atamzi. Aci iba asu sangar misra putu sangar tak kurut penloka lir. Lendung asir dia lemang asin caktang aliba aki asin den tuktepzi ayungar. Asir iba tetuktepaji nisungar tim tesi satang ka inyakpa aki lemdetzi.
1: Asunuki luk tiunuk angasiku tang tukwa ku tesarang atupan aklami. Deklam pengen sendong, tenzakzi.

Iba ya kasih fani mukok cung, tamasa radio ang ajak tangi, anap nang tajung salam den, tumisya muna salam apener, asir. Tanapa, iba at kalam sinong ajang ha, asunong ajak tumuwa at sangwot sa sara sa damata dida ayong zikar. Tang iba at kalam din zika, music committee, alampang baptist aruku ajang ha, takalam kan kadamba ang asir, sinong din zika, lay zingar sara sa damata.

tim ibala tin sa ga no asin ta ga le dang lai shi ba no wa kchi sha lier asnu ge ri prang dang di Isaiah ta bu lira sim khanu ya sim da shinong ja asnu ge ri prang dang ra bang tsingar mi Israel no wor dim dang o Israel na kim zik sang ya mai ashir ta tsi bu kchi yong ni na alang zik ni ne ta nang ta da a cha na kim yong lier ta tsingar mi ashi ba ja asnu ge angwar tsingar mi Israel no wor dim dang na kim yong lier anong chi nai tsi a jang a si dang a ni ne den a li zi ayong de ma jang a si dang a ni ne den a li zi anong chi tsi a sir ayong de mnam na mmo pang dak tsi zi anu kudang na mi a jang a ga cha cha dir na marong tsa de ma a sir mi lak a gi ne dak mung shi zi a de ma ni ne den a li zi ta shi ba u dem chi parnok a su shi ka dang te bila zi a sir a ni sung zi u ka sir a li zi da sun ki amang er kichiba da sirabang ipa ya tsungarmi Isaiah inkara janga Israel nungor dumdun chimbiba mabang Israel nungor kangadang tiyem la maka dana asin dinda tinsa diya nu asinu kia churu alibama parno kangadang tiyem la maka ba mabang kanung liasi tsungarmi Israel nungor dumdang ashiba maji tanda sirabang asinuk ipa tiya kanung nuktaka lidang ipa tinsa kanung asinuk nuktaka lidang ya payinu dang asir kadang na kami yung liyargo Kijia sir ni na yang lo, a sir ni na kumdak tsi a. Da sinuk tang a shir. Anong ji, a chak tulu sang tsingrim ga di, a chak takuk sang tsingrim ga di, a sir a sinuk yang lo ba tsingrim ga di, na ke miyong a, da shiba ji kuda changardam zi lir. Kudang a sinuk, kipur ka miyong kumdir, iba kipur jagi, pa miyong usit sang, misrabang la pa chir ga suji kichin nung tak, pa tang gi ja chi zla gi ja chim zla pa gi ji nong da ka lir I pa yin dang ji reprang de da anap alur asir muwa tsir da sun gi medet apen ja gyang lai shi ba nong a tsungar mi Israel nong ordum dang nunu ki tsi nong au dang ayong de ma jang a au dang asir mi a jang a ja ja dang ni nunuk tin ali tsi nunuk yari tsi asir ni nunuk kham zuk tsi da nang zuk pa ja sun gi lai shi ba nong ji angor Israel nungar mabang amaji, asinukwa tanda kangadang teraksa dinsa ga nungali dang. Tsungarmi asinuk num tiyam la da singa aga tsir. Anu Isaiah lir asim tukung 30 asir terduku nungji asinuk yirbang dang arbang la. Tsungarmi Israel nungar dumdang. Nunuki tauba mabang dum inang tibilim dit. Mesira aki dang inang tishi sadang da shi lir. Titiz, aki dang Israel nungar ijib lima nung alar tiya nungali ba. Parnuk tim dim sida li ba. Tiyam la ajak sama dukur. Tangar kabok, ijib nungar kabok, alar nung kangadang tim dem sida liba tinsa dia, idem mapang dem indang, aki idang indang du tibilim dit, da shinibaji, asinugi angwar. Asir parnugi takam nung takku dia juruba indang, jugu tibilim dit ni da tsangarmi, ashibaji asinugi laishiba nungji angwar. Kudang asinugi tisiba tamakuk dem, asir tisiba mabang asinugi shisabulu kurut ajuruba dem, asinuk tim dem dekangshi ajuruba dem, Asinugi kudang tali pilim dit dir. Asri ibaji kudang asinuk tumulongchang ya aiban arudak tsir dir. Ibaji ki asinuk tali tasimi di tumulongchang achima kumdak tsir. Tanila nuwa asinuk chugu atsingzga udak tsir. Tumulong ila kumdak tsir. Tasimi di kumdak tsir. Anong jang tsangarmi yang Israel nungar dimdang. Chugu aki dang mapayin dang du nunuki tishi sadang. Da shibaji asinugi angur ki jasir. Chugu tsangarmi parnuk nam takam dasinga aga tsir. Asir tiyam la tasinga aga zizi nangzik ba jasinugi tukung ter tuku nungji angu zi. Achiang ni maba dasinga inyak zi, da shalir. Asir iba maba dasinji giji da sirabang la, ni lisim limanung lemang, asir takungdak limanung ayongdim niyanglu zi, da shia angur. Lisim limanung lemangdim atuk tak zi ziji, nisung shisa zi agi pilamdangbu tamakuk zi ama. Anu, Takung dak lima, nung ayung dem aduk tak tzu baji, asinuk shisa zagi pilam zi, bu kangadang, kanyung e baji tamakuk zi. Saga tsungrim tsungdang bu, idem ajak ji takuk zi. Asir yang ji tsungrimi, Israel nungur dem dang shin baji, tsungrim tsungdang bu tamakuk zi gijama liya, da shin baji asinuk e iba lai shiba nung ji angadadar. Tamiyem atyanu dem, asinuk rung nunga, tisi iba tamakuk dem, Asir ta shi mait pa dem agi nung bangar tiyam la makay alibabu karbu aliasi. Tsungarmi Israel nungur dem dang ashiba maji tanda. Nidang asir kadang tsungarmi.

Dulu sang cengrang. Uno ki nertang. Sara sa da matan zik bama. Sindong nung silim akira achak. Nay, yari ba sushi. Nenam tenang sa.

0: Nukin gatla changa Mary Pat sendong nong silama kibas nukyang asyoko, tang mabang, arin lasir tulog mokok changa changa, kakat achang azung ba achanga tat changzak angubayin tang lamsadaba ang asyitsa.
1: Ay, uya.
2: Aw.
1: Na kakat saaz mer, diya doon na?
2: Ay, ni kakat kaz nga libato ya.
1: Ay, ya, ta chunga. Ta sunong. Ay, kena na lir na gamla.
2: Oh, ni lir ko.
1: Ya, na na ya pong kakat kakam dibur niya ruba, mamada kazar ba.
2: Ay, ya, ay, ya, mamada na tasi yasong mazong ba ba. Ano, ta su manji interest na ba kandini dang zong ya liba.
1: Ay, ha, kibu kisam dang ala mazong yong jao, da chong zi ba ko.
2: Ay, ya, saka, ay, ya, kena pong laya interesting ka ka ka. Sung betul aliba, ya tama tama tok tini dah sedang mendengar bayar.
1: Sir bang, bibi kita dah sung tuh berjuang tuh selai ya. Ya sir bu, ibu kisum tuh baji, utsa dong ah, angaz tuh sedang tu. Naji, ni yang mesangai ni bu sung meraroh ya. Anu nama sung baji apa naji?
2: Kita dah tiar tiar pria liang kau, kan nama bata mayor ang, asung bah ya.
1: Ah jugo dah, macam tang sa sungang mah. Nia ya sungji kakat kazung ya dasnu odan ya kakat jong ta sha zunger azungner na azir azung ba jo dang ji zung ne ba ji a ji asnu ko da kar bu da zung zungner ji azunger da lir sa ga do dang az sa ya dang lir na ka da zung ba ji kakat azung zung ba ji hopi changra ba ga sir changra ba ji an do ji asnu gi ke ji sa na ya kang az ba ji an do da li changra rak zir da na das dong nia ya sungji kakat kazung ba ji odan ni information das na ga ngo di
2: na
1: Oh, dah ni memang dapat. Dah senang dah.
2: Jangan
1: dem tu je. Oh, dah ngaji aku. Asal bu wenshin na, wenshin tak kamu kanung lipat lirau tu ba. Asal bu asal nuk rata mata ba. Na, asal nuk tibilam tu dem ya. Kaget jadi soft saja aku dia. Na, aje kaget title balala lir. Anu kaget kanung doa semua. Kanung bu condense tu. Ni bu tu di kaget alit tu. Bu si tang je condense tu. Aji ai gadi ho da aji cover ba do agi attract aser aser aser cover do at abu naro nang jan do condenser bang dang do tan na as dang ji kakat kanung ya ai ka sa lyo di ta
2: shi da ba shi da ba de
1: ta as nu da aji novel nu ut sa kakat tam ji bala ga sa ka nu kakat kar bu ka ta informative do na ta as dang ji dum do zong dang ji u na ai tang ar nang mishi de ba problems na ya hu mas da li ba do ka ka as ba ja gi as nok ti ri amur as i dum do gi odang solution na ga zer na da sir ba as nok odang ra ta ma da li ba ja gi i ba ja gi as nok nam odang lamang ji sa iur as ro dang idea da sen
2: ahole
1: information da sen ai ka dang amur na masir ka ka as ba ja gi as nok ta kum ga jo dang Belum sih cer, no.
2: Sih tak ada, sih tak.
1: Ayah, udah azung dong tu na. Ayah niya iba je minyak tu cer na. As ayah niya iba macam mesti tu cer, jadi asba tu.
2: Self reflection niya tu.
1: Iba tu, udah ngasih nuk sa sa orang cer na. Asir bu udah ngasih nuki ayah pun nali iba tu. Iba jangan anu asih nuk correction agak cer.
2: Oh ni.
1: Asir bu minyak tu iba tu, minyak tu siapa aja asih nuk nama anu na. Dasi agak cer na. Iba tu mulung tu iba aja siapa aja. Dasi nung ayah iba ya bu tamak sa sa dasi nung. Karibu inyak tu pak kulit dong godang je. Asal nugi apa ya? Ia serbuk berang dong deh. Tapi apa itu mama insights ayat kan? Unworthy ya. Tapi nugodang asal nasun bu nana berong ya zonger aje. Nugodang baby ya zong pak experience. Aje share sedap semua bang dah jumpa ya kan ya.
2: Kakak dah zong bayang kan yo ada deh. Yang kan cumi tu dia.
3: Asal ni tama sih ni.
1: Ayah,
3: ayah ni ya na. Odang kem ishga tu jak tang ni kakak dia kamu mimi masa, saka ya mimi tu zikar je jowo kem ishga tu, nas nu ni kesasa ni improve asbab je nai, ni tajung pa yang lutut pa ni ayam mai cunga kem nada sebab nai, kentang self improvement ni kakak dah ngomor ya, aja gini jowo anu talit jang raba tang jowo kisem tak tu nas ngan nyar oya, talit tajung pa kem nua
1: gini,
3: nas nu bo Asal lagi aku dah kagak cia, kadang temulung aku cia. Any type of books na, iba sih kadang pa sisa tu nung kadang tak kalah aku deh. Asal nung ni aku dah tangguh pa kagak aja asal tu bermerang ya. Asal nung item kagak cia asal tang deh. Ni do aki tang tang tak cung pa. I'm becoming better me na. Iba sih aja. Asal iba sih nang mas. Tadi sih lagi ni certain topic kah bilam. Ni kia sih tu bilam dah. Tapi nung jo Kisah zaman itu engineer di misi lupa kakak tu asal macam mana, argentik, setempat itu lupa, tapi

0: udang as a result na uzu ta nuchu lebo sakar ji newspaper ji first apni lor pa as as ngar ba bai gi ja anga de drama mude da ode sa ga pa ji inai na tanga de ba dang italia uzu da aji ni kanga nang pular pranga ta ji aji kanga nang tung de ba sa ga ano tanur nam bo ka ga chas no ado asu dok tai ne as ba ga chi kar bu par no ado ba ta mi gi zler ji do knowledge ta ma ju ngu zu ba ta da asu no ki kukra bangla parnok nam ka gat ali chidang a odang graphics ali ba aso pictures ali ba item ka gat tum da jong dum ya ko ba nang I parnok dong le chi ang zu item ji dang ali tum zu
1: item ji pu shi za ya tanuri winter vacation na da ma jo ko thang nong I ka gat ali jang da book sa le ro di
2: ta jo ma jo ji za ji
0: ta na song rg aso rgs aso bo dingal nor nong ya na ta na song bo ano tanur yaji kanga zanga time pass adama sunu ya le tok sur sanga idak yana ni tawa do ka ka kan zong sho love stories tanas zong jo ka ka zong le aje awk ta shegi par no ki mazung na asunu ki tama zanga rang par no ma ka zu ku ba changa par no ken zu zer na asa awk ta shegi udang nok sa le ba udang subjects palala no science as is awk sa bang la health as is awk ta I de mandim da ya tanas zong bo dang set set ang urjina ya ita me sun unduk masa saya sun ge ali atuk sur mala iba jagi kui gazu ka ka tungji chana ai ga dang lero sa ka chana tungji ta chungwa ler sung do iba ma ji ta chungja tanur me ya ken zu zu asu asu nok pala ga nai ka ka ji tin tuk su ka dang ma la da ta bu ai ga asu nok ki ta di shi jagi ki nang zu ki nang bo problem su ya bu ki ya ba nong su xia ma ser bang la ku ba bu nong su xia ku ba na asu nagi doctor nang puk chi ba ma sung de de ma sung dang de de ina ma chak ya ka ka nong zu lo ler ji do a no ki bo sung de de ang a de de asu english nong ma li ba ja a u nong a asu no u shi nong a bre na ka za ler da ita ma chak ya bu xia english sung de de mi english ya sung zu a wa gi sung de de ya wa gi hindi gi sung de de hindi gi da sa ga kene nong at least udang kundaga busa asu timba ya ta nuwa le gala an go de biong jima jang adang gazur ji do
1: awne
0: mi changa gazu do wa tembang ji ira gam dang na yebo musa ta shi ta kam ga banar dang no yebo asu nugi ka kha chang zong sha asu nok sa sa asu nok misu zo ga knowledge ai ga gain as ba ji ta jong ba as da dang ji ka kha tan asung ba nong ji ge ja ten dok su ma le da she
2: ri ta ka ha a ya a shi da ha da ji asu nu gi u dang in yak tar anu in yak zu ba ta li de jang ra ba ng wo da su bu da ga nu ka nga sa a ji ya shi da ga na da su ba ji ji asu nu a jang ni ya ji na ku li ngu zu zhe
1: ha
2: da ka nga sa ma bang da jong ga na na ru ba ya ka nga bun le no
0: ha I ne
1: like minded ta jang ra ba ka sa song do na je ka nga bun le a ji
0: shi ta ga de